0: de zo an thong ma chet ba ki lo ri tsa nga te spela ta na ga dunga ta mi mas ko lash ka plus bar do thong ma chet ya ben char go se ti ya du ang ka fi time khwa de an dul bo go se chana ko ulta di ka kharcha ma bo che ta ju chana di pi em ji pi ma te spera ga ta na chan chi duration under nga ta dil dan chai nyang ta mi mas ko lash ka plus bar do thong chama na dun is ko le sa chi mo che ju
1: ta de na nga ji office ne process na nga ji ma gyo spa chu sing ja mang po go na hafte go chi be nga ja nga ji project report un complete ba os je sanga la ba ki formalities ni na ba se na nga ji next chu se direct being at us being be ga ma kha chen cha ti nga ja being nga la process being ga teachers ni na yu po ni na case po ka ka charu feasible do mi ruk chi be na being na nga ra ma lo sbn chu sia nga ra unit po ga do te an fara cha chi ngira unit pe ka ni di ka jese location me ka unit uzuk ta inge na te feasible me na being reject chung en chung ko man lo nga ta batali ka ngira uzuk sita inge na carpenter uzuk sita na mi yod men na population sel ma cha na thori ko loan do return ba usin ba de ngi en chema ne
0: channel lobzan sir yeres pm egp mana salpo basangata mas ko lungon chus gawen mata gospel chi jerchas pon yeres mors yang mata categories ko la yeres mol basong yang mata pm egp tagriban mata clear song haju taniya kre chi ki ranju mata industries na jos pm fme jin jinga ta scheme cha mata thom chin du haju channel yeres di pm fme scheme bukora chin jerchas pon salpo basang mata mi mas ko lungon chu
1: ngata pm fme zen ngata azu ko na prime minister formalization of micro food processing enterprise de scheme ju ngata te si implement chu no zen di ngata ma ngata ministry of food processing enterprise industries khone chu ne chu chi ne ta ngata e scheme ben chu de na e na ngera no ngata azu subsidy thup chen subsidized loan thup chen ne maga dina no ngata jese pm egp na manufacturing na services ne ina no food processing industries main food processing yana manufacturer banabo service banabo maga food processing industries on je singa ta anda sa kargil ni no audio p product no ngata every code no every code ka yana product ribana jam ba do chi bana tene ngata de ne khaji si ba thone ka je tong bana chi bana yana food processing je ngeri bakery phena de on ina follow cha chi ne ta ngata ina chi chyo na ina ngata su su ye dai ba je ssg group ang dai ba je SSG group ngata NRLM through ton tin ya PM FM scheme under kono individual kinds na individual kono ska hinchen ngata FPO to jod na ngata ala te kono ngo juk ne ska hinchen so no ta ina ngata chi chi fayda to chin na goma ta ngena to chin 35% subsidy maximum 10 lakh sa pik so matlab ma man lu ngena cha ngena yo do tin ngena 30 lakh yo juk na 30 lakh ngena 35% subsidy to chin so 30 lakh 35% sam thase ngata 10 lakh sama chhe maga ngena subsidy to chen maximum 10 lakh sa pite sa ta ina ngena no chi chi khwa to chen na ngena machinery khwa la ngena infrastructure develop chwa la chi bana ngena to chen ne incubation center use on bang chi ya ngena self chi se ssg khona ne khona azu to chen khona ssg na seed capital de to chen se na par ssg member jese 10 member no chen ma par member 40000 so bije azu to chen ne seed capital yena ssg shula la la te to chen ta ha ta ya ten na yong chen ten nga ta me ni no ga ta pm fm yong ga ta ka zu ai blai ban yena sam na ka zu chen de na ten nga ta pm fm yong zu chwa na nga ta drp district resource person ten nga ta kargila fila ni zu ta ta yong te sa nga ta yang zu chi chu chu na ti dia ka zu chu te interview ta si mi khachi nga ye select bas te ko na ga thore recruit cha na ko ne join bana tene nga ta number of nga ta drp is ma po cha chu ka wi jaste mi gune tene le mo chu te ra na jo spa e blai ba ngin chin ta nga ta ina chi chi yang documentation chi go shen chi yang ka zu ba go shen de na documentation yang nga na pen card chi go shen mi ya aadhar card go shen nga ra jaga ga ro address proof go shen address proof nga ra nga ra yut kya nga ri election card ro ration card ro chi yut na address proof yupi nga po nga ra bank statement passbook e photocopy go shen tere nga ri unit po card yu tang chan de tebe na se go shen nga nyampu ngera agar business pu ngera na pheche na ki partnership bina chin de na te us tan chas yu ina ma ga fayda chi chyo na pmg p na ga ta unit new unit la mane apply ban chin kasa pm fm na ngera existing unit na te wa ta yo expansion ta po te wa apply ban chin ta nga ta chi no ngera direct ga ga district resource person na na ta drp zone ka chana

0: Amzan zos bu kachik singi chigan lu sha zin su sui kayok kushi le nga tadi zos la ma dat ben chik suna soroks ben chik las ben chik chana kato nga ta yargya sang yon chas in. Da zos la nga ti kem ches pek in na nga ti paspun chi in na du nang yambo in na nga tes thun del pur de mojak cha sat na semba mi ba cha ya nga ti ga su chik gen la cha na kwan yargya zin wa thoma na nga tes nga ta hasat mi cha cha di mal se ka khoda la shukur hala kwan di tu mehnat ba na mashkat kur bera kwan di tu za cha thung cha sung nga tes an du zon fra lukz ba na kato nga ta ngdi tsuk cha cha duk samse nga te sang de la sun la ten chik de kim ches pa ga su chik yerge son sod na kong chik gana yerge son sin tsuk samin chik kong gana ma shora lenin chik yani zom se grik se kim ches pi haq pul jin te zir pa mindo kim ches sa en nang sik zom se grik se duk pi praluks bacha dunya te jak ma sum nga te stamp tse nga te dika zindagi ba tsuk ba se sun e sun kon na adawat na hasat ya nga tang gang se miduk cha khoda na imam tat pi pia nga te sning po sning tat na nyambo ergamo na nyambo sak na tundel jak se sak na kim ches bang nas pa inna raina zanzos inna sakna zom se grik se ngati yul po ngati nang po yer gas khomi ngata sarlux se praluks bacha kasane ng ispira da kajak se dil sugen ta sa pa lipchuge
1: dining ati se turano fes pardon po archo fatima se chu se khon se assalam alaikum
2: wa alaikum salam
1: archo sa ba ju jas lang ati so ju sering muzere ju
2: bakshi
1: yang ni goma sal po da ju ki ngata na ama chika ga chu khakri ngo chasin ju ngata ngati nang po yer gas khomi mi na ngati فروز بزلر گلا یعنی بیش ترتیب اول سبی مینا خوا دنیا وی شز دینی شز دونگان ما خوا نان پیانو نا یعنی امی پنگ ما خوا پهلا سکول شد انجو چنان خوا دونگان غدان غما نتی فروز بزین نتی نان کان یاریاز لکیوم مینا امی کچی چی کاغری گون چز انجو اما از گت سک یعنی لازریک بارگوش از دو بخش سری
2: بخش جو اسلام علیکم جولی انتان سعی شکریا باقی هجوم اتان دیگه یارز موسکی نگا Ame kachi kagiyot yung chin zarsas po. Gaw ko rang ama inju ya nang chiba sestul na, pshu chiba sestul na, samaj ko rang chiba sestul na ngatang bumun gana si dar chachin ju ya. Sakbat isna lang yaras na amuski ngatang planning rgo shin zare. Dair in ko rang ngatang nang inizam inna chi inna sakbat isna lang ngatang planning rgo ju. Ngatang grab tsir rgo su ngatang chiba rgo shin na nga sakbat isna lang moto ngatang langs na katun moto kika ngatang si dar ba na misal. Moto wak si kalangs pagos. So fe sa dire kan tang lance ngate phiar ba se ni ngate probas bis la nang zan ang zan chose ni de kan option te ar ba se sukul la tang se ba kan tang du te cha kan du te son se ba kan nang las ba kan ni nang las sa kya te las ba se du khoran ni zan chi cha chin ju ya de kan men den da son atang aman la phuni tarbiyat bu ju ya phuni tarbiyat pu atang sak ba te zaruri son de phuni tarbiyat pu be min sak ba te san lang atang par par char gu ju ya atang par par men nang ate phun la man tarbiyat putang mangyan chas menju ang tanga misal islami le wali ka nang atang ngates phyak ba semen phun is ba cha menju baqi safai ming nang ngatang safai duk semen phun safai lu chas menju ya sak ba zinga tanga daksan den dang masap pe anu na manas nan na phalla ga yot ki safai ada iman in zere ngatanga chos pu ngatanga safai yote mene pura safai yote mene ngati chos pe anu ang ngati kamil chamel ju ang tanga misal hafte anu gusul sunnat je jang ngati safai ming ne jang sen mo chot har chiz ya misal zanza zanang ina nga tanga daksan scientist ni si hesabi ka inang nga tanga zedet ki zanza ba tisnan la lakpa khus zanzo ser gab na lakpa khus so so tutung no nga masna la ngates bar ko ya nga tanga misal ama nga tanga zamindar ha ju nga tanga sak zamindar chana nga te no lang ta chin ba lang ta chin nga tanga pistang cha chin nga tanga nang yong chin ati jara sim ga ma ati lakpa na ati gon cha ni ka cha chin de ming na atas nga na ka ton pista cha chana lakshub shi jar cha do ka to ma na lakshub smed na yong se na lakpa tik ba se sa von tang se khru se ni de kana zan uskol cha chi ba ngates kyar pong atan ze ndo gaun la ki ngates sa su bi shul la yong se dyane ka yang ta ki chet phalan fistan zare che zana men pong atan na motu ki time pe no atan no lang ta chi balang ta chi shila cha chin har chi ba sana yong se sok ba chi snal rang lak pa thik ba su khru cha rang ruko sa phai ba sana ni na nga yong se ni tanga ta ta ki wa ki chona chi ba nang atan ga ham cha zana phuni si ha tang dya ka dar ma dar cha chin cha zana atan ga aman zan po katun gandagi ba se jara shin chi ka to yod na de ta ki cha chin ya de zan pan cha chin de zan phun is zan phun lang de ka zan zos phun la de ya cha cha chin ju ka sa nga tang in chan la sak pat sna la zaruri sak pat zaruri sum safai ju sa phai ba se mene nga tang ba ki safai ka ap na nga tang sung planning misal dering nga tes galas pa ba chin chi ba chin zar kan pa planning thik ba se bar go ju da san misal nga As a teacher, school na related to you. Yot pa na mi sanga chi school ni kang mid 2000 chi Sikkim chudul ba juya. This Sikkim pula hatta chi menu chochin.

0: Dacă vă spun la mine de mi de mir po, dar e ce scol ne hinti hoși zile met în această nan la tic basi minu jos zile. De minu ta had meni această zan tang meni anchamin misal jaxi în această dal tang aske supa son mar tang margușin. De aske supa mixer să zic tang margușin. De aske supa yang misal tulul ci tang margușin. Dacă zungate nang margușin. Ja, nang zan le misal ate ha meșa taki zet hajo. Taki ne ambo misal ate orgen ci antong pșun la. Nang abin cia tul ci antong. Yang dekana tozari ka tozari hesap nangati yang local food ci tang na kolak tang na papek tang na yar gonzan la bato ne ambo sabzi change ben ton diring son maskol na aski angates de aski super chef kol de aski super tul ci ne ande an diskos pa ngatang ati son zerbana diu la ngatang planning ka to hafta ci cho se jarne de sabi ka ngatang an tarsen ya desmos ki ngatang a samo chachin ju kas
1: de planning met na ka to gal chuk chacha dug je masala ngati da zap thung pa ngam bo yam bo ngati sakhyat e lazin ngati nang man nang khuri ngata cham shi las myong ma chu ode ngata ar demo bas chir me chas pus ngati nang pe chi to khar re ond jo
0: chir me chas pus nang ngata har chi ngata nga plan ka to met na ka ton ma na kamyab chacha men jo na misal ngati da phum khara ngase just step by step kala shi jase jo pehle gyo de kana dusri de tisri direct pehle kana ekho chacha men do masong sana phalla ngata chi ba chin juzer bana har chi da plan chi ba cha ja plan bana nang grabs gross pon zar ri ju plan bana misal ngatang bo mon chas beta ma bos nang adiri ngate du be de kana ngate du be o zan zos pu sa zom se do pru ni ka chas chi chi chin ju tar bia tang chin chi ngate nang a grabs bar go shin chu hela cha zena diri ngate du bana chi cho diri ngate sakhat pi ka misal shnga che gyo na shmo che gyo na ya den di gyo na chi bana sna la grabs ba cha ju ya ne grabs gross ba ser gap na ka to ne de kana sa rai basena nide kana ngatang bomon ni kana khosa kha tilas pu na nang las pu kho phok pat kha ri phok pat har jaga phok pat kasa busan na moto khunti la la chesham na mene le bamet busan is muari chak chak di li hasan nang li hasan kam ri yong jang ngatang bomon ni ka kha ri yong de adi ma shara ngatang inshallah rahman di jaza yo ju ibadat phak roza ba chang khimo ngatang adi anu ibadat yo de phak roza astaghfirullah phak roza zat banado kam de ahmiyat kam basmen phak roza na danda ngatang ibadat na danda di anu ngate sa ya ka sa da ta ti bin ka sa
1: nate pyar ti bin doktor
0: do ba sa gal ba jo na mi sal pru ba bi se khidmat bu dag pe khidmat bu ata na me khidmat bu dag pe ata na me khidmat bu de na pe chi gilas gam khorang ya des ta te khoda ta ti min ata na da ngata qiyamah de zakhira ju ya ju la der sin hat ibadat ngate der sin pyar na roza ngati ka faraz in ju ju ngate bar go shin hat man baqi la sun ba chin ngate lillah khoda ta ti min qiyamah la sik ngate zer na ka ton kerezgar khoda ta tu mina chi laz bazina ngatas ngati dia las dia phu baz bi la tarbiyat tang cha dia nang khidmat ba cha dia ata me khidmat ba cha dia zans kol chas pungati abadat ya inshallah ngata nga jahat na danda ngata sawab jo zere ali munis mo lenduk ju yakasa
1: las pu nang ates bet ha ju ngates man nang ati phok pa naskal ba na zin chi i chaten be di mal se kang ates khoda ta tu pian ya chi ben chi khla mo ne ya jine yam bo ba nang ata
0: kasa ju man di gal ba ha akhara niskal la yong
1: chi son kasa marchi archu saiba ju res man erde mo mo ju ngata nang pian grabziot bachas po
0: ngata
1: grabziot pe ngata do chamin do gaju ki masalan nang khacha ngata sak tsuk shu chamin de ju khachi klas pa khushar chi shang pe ngo chin ya de nang pian masalan me khachi yo na ya achino me khachi ya ka phone khachi ngam bo yo na de anu khachi matlab las la khushar chi khachi sperazer ba khushar chi khachi las la dal mori khachi sperazer ba kamshes khanchi chana nang grabziot pe kana ode esa se kam tarion takrin cha jamin do ju ki mala ngarang na na ni kam mik insala sam sa cha duk chas pyan bu ta khwang khuri de na ngarang insan ngarang khong fra desin do hala sam khan bu so se na su sir ga luk sa cha jamin do
0: kas man na mohabbat ju matang joint family khari bu matang kari la joint family de yot pan na me khachun suna la la usar chin su ze on chin pistel sa khat la la usar su on chin zans kol ba husar su on chin misal yang su sa ga sa tang ma ya lakshaz la husar on chin yong man ci mizans kol kan pus kuri zan misan ar gon zans kol nang zans kol ken tan sakat ka sakat chak kan pu koran ne bon atan ante te son se sakat la sun ba se kol ma ches kan atan sa ban ham las pon lo ham las pu chotang chot ju ka mi aban ya atan ya mo son ju ka sa de na zog de chik chik atan ki lakshe shi yo na katon misal nga lakshe me ju ya ran lakshe yo na katon misal kan tse la shi na pan yan chi la shi na tipik la shi na ngam bon atan a do nang lob sa ang lob shin ma lob na katon sa ga tipik kan tse nang pe anu na sa grabs grob se ka chon ar ga yambo ngata nga del las po chom sang chom ji ka sa
1: si jo ta nga ti na grab si ji men na nga ti ga la shi gi chir chi met na nga ta ma lap chok chok chok la shi ben cha cha jot na nga ti nang pika nga ti nang las si ka nga ti nang ye o mi yar gas pika chiz do khar re on cha tuk shu
0: ta pe ta

0: Lihaj gomet tir maqsere.
1: Maqsis.
0: Gomet tir maqsere na kato nga ma na chang tsir kato me nga ngari khoshie yung man ben chane. Yari yari khoshie yung man ben chane. Yang chiz kuri khoshie yung man ben kato. Chana denang pu gen laman yung chamen jo. Denang pu jak pa jak tur lan chin. Har chiz ma na misal jik jika ma na gor na kato zan chi maskul bad na ko chan pet sakpa lushin.
1: Maqsis.
0: Ko kundi khoshie yad ben bazar sako korin. Ya ma na kuri laz ben korang kuri masti an kato duk na kato. Denang pu gen laman yung chamen jo. Ham ngati experience sabi kan yung chamen. Na ham Islam ya sabi kang atas gatuk ngatang tang di sapa ali munika na chorna gatuk si nang grabs grob si kabos tise bos zere ngatang tisola rang ches nang janma tis jan la tis zere ngatang tamlang yo thai jung ati de ming nang atang grabs gros ba selas ba chas pun mana khak chan ju ga sa
1: merci ju sana ato ta ama nika yang di phuni duzo lanzo phuni tas tip tamis sap chas pu tsam tsik khatan du ju dale khoda ne me chas de ngatang ches si thogana bo mo met pa bu tsam met pa ga nang met ju kishes mul sap kan jiga magar di shes pun yang bong yang bong atan di ni shel sap chas pocam tikar chandu yang di shes pun yang bong yang bong ata nang eta zbi sam phul lang yang bol sap chas pocam tikar chandu dare nga ta thon du po ju ki malap shes put sa phul ni kamana yang kwa che kori khorang melen chu cha ho silen yo kul la chat zar khan chi ge on du po ju du chana ka to de phul ni ka yong mi zindagi us ka pla shesha cha min do ju ki khong a ko di yong mi zindagi no kwa har chiz pu mates nang na ama ni sap chas pu kar chan min do ju kwa shes pon sa ba kar She's not a bogatan, nangi, duxolanzig, nangi lashing, nangi tasbishing, you know, my young book, Kirchas book, Captain Mindo.
0: Casa, you man as a rejuia. Matra manica, but six manawa, jip, chintella, chichiot, prunitabiat puja, prunitabiat putting a tanga manawa, jip man, hoda is that pusam. Bakisak, but is none like her prunitabiatica and taska, I am a long tison, chinjua. Young man, a tanga chison, dunia, dunia, dali, baby, nangatanga, dunia, sapu, man as a rison, dunia, sapu, and inshallah, dan hoda in imam is rogna. Barkati ka kostara shuri onse sara silin yod manam gaun sara yod nam kunti gamet bi hesab tuition la tang se sukul yoni kan tang se sa ko shis de ja dani ngam bo ngam bo ngata islami sa pa mana zaru rin ju ya islami sa pa ngata ham dunya ham akhirat niska ngata la ga yong mar go ju yong mana ngata ngana daksan jaga jaga maktab khodi sha de ngata ngada son se maktab ne kar do mol sa bang sabet competition ne chet qoran ne competition ne do ne no hesal len ju ja ngam bo ngata chi ba ko shin ngati la sun ne no fro ne no al ba cha ju ngate phun la misal ngate zanchis kolin na ga bu chon mek thobang se ngate de chon mar thup so na ga bu du khus sang se chong chur thup chu chong chur thup na kamas kam bomel bomo zat pula do so bia bu sa chi gi las ben na stang pula misal de andi chong chi gi na bu sa la las ko na ngai chong tai ki ko mana de gafla te mi lu ju ka sa ngata na la sang ba nga no do na sak ba ti zaruri e za ju akhlaq akhlaq bu mana zaruri in ju akhlaq me na ka ton ko mana ko islami sa ga yo ten garang lep chamen e dunyai sa ga yo ten ko garang atang phun lep chamen cha za na ta akhlaq bu mana sak ba ti mana zaruri son ju ya akhlaq yo ten ta'lim yo ten ka ton inshallah rahman ham dunya tham akhirat niska nga tang la ga chin akhlaq mi na sak ba ti na na ta char ma chun ta shas bar go ya na nga apu yo na pi yo na la shi ba la shi ko na san ni phun ni last de mobile phone chik du ju da san mobile phone pu ma na phu ka ma kharab as de ka ta ma ni faras pu sak ba ti zaruri ma ne da san na si ta man ba sa sa me da san ni ta man la chan ni ma mo du ju ya che zer na ka ton da san ni ta man ni phu ni da na mobile pu ka khure no ro go ni ga ma de ka yo ma ju do la manas na bar go shadu ma kal bana mana dare nam zangyan cha me che zena ma hol pu dia song chana ka to negrani jak cha ama ame hesab na ata te sab na thik ba se negrani jak se suni stil te no sa ke zare zare mobile pu kre an chana ka to galat e ke ka to sta min do de kal negrani mana sakti jak cha jo de ga na de mobile pu snanga ba se jak se che zena noro la shi chung na ka to do ngati mina faida song jo gala la shi ka to chana de ka rok tok ba se do control en khong mar go jo do men ma de ga na son baqi harma chunche akhlaq jo misal chik chi mana kimtas pagaina chik chi dan de be yo na katon phu las ko ju ya des mana nyan na kato son bra jo cho se ya to ba se kyon cha de na phu ada chu jo da sa dik ton la mo jours bi ko mana to to linga de to mi sa pu yang che madat bo ze sense mana duk min du ko da te na do chi ya na chu chik chingi son sen so dia sa ga tan sen so dia se pa ba se chang na chang mas ko ka jak pan ko ma da mak pan du madat bo ze chas pu mana ko sna nga mana min duk ju ka sa met pan na bar ko sa ba se sna la ta akhlaq ina saqbati tarmat sunsa ezad balso bi ya shun lash chasba balso bi ya tikji kharsin an katong do chaqsi ni bana tik chini
1: jok
0: chasab bo jawab matang ma bardaj bana katon yok ma et bi zindagi inshallah rahman shun kamyab lo su ya ngatang sunsa sa na misal charme gyong na katon kangmas kum se do man ngatang sabi ne jo bo mo za aba se do bo sa do ba se do man tarmat sunsa shi ta ngatang ka chu ga duk chin don pe lem na ngatang chi ba se duk chin